0: gento gachokia tukoigane atia uyu nake ni ithe wa rwarire na muthuri arwara darorirwo ne mundu orono mwe waciana irie ciarire mundu atwiria mutungataga ni mwiritu wa wira muthuri uyu agitungatwo ni mwiritu wa wira komuhatage kokiria uwe giukanaga na murimo maundu macio mothe mwiritu akiruta wira muno muno mwira wari muritu hinde muthuri akinyire gukua ri muthuri ne yaririe tana huruka na kiuga mugunda uyu ni daurega we ni dagutigira waku akigaenia ciana ciake agicoka kiuga mwiritu uyu wa ndungata nginya ndakinya haha ndamuheke mwe rewa yari ni manyitanite manda gutunya mwiritu uyu ike no aheirwo ni ithe na maroiga atiriri ndangimuhe tondu mugunda wari wa family
1: niguo
0: mugunda wake wa gukawe no mugunda uyu nawe wa family ri muthuri uyu wakuire uyu wahe mwiritu wa wira ri ni kugura agurite kwi brother yake tugairwo mugunda turiri brother uria twagairwo nake anyenderie kugu ni ndamune mbeca ni ndagura na ni ndari na ciana ciakwa itina ndungata ndahe mundu uria uratwiria ndungataga ike mwe ona ongimagayagira wao ni ndamuhe riu ni manyitanite makoiga mwiritu gutiri ike kuheo araheo ni kii na mugunda uti wao tondu ni athambagia vava
1: Angge makiuga ni atige. Dagachoe kuthambia. Na ni gukuiro hinde
0: yo. Muthuri ni akuire.
1: Ile na lokuiga makiuga ni atige dagachoe kumuthambia.
2: Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na mataa matatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660 kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B inayokuja na 32 inch TV kwa shilingi 5999, batri ya kudumu na channel zaidi ya 300, deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tunakufanyia installation na after sale support, wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719 077 777. Star Times Home Solar, power nafuu, burudani zaidi.
0: Aya katoke kinyi hao netoka showcase yule isio na igenyike tugire ohoro muthuriti wake boy.
1: Ee negwa na gwele no agithia muthuri ugitwo Sebastian.
0: Sebastian ni mwata wako ole wako ole kwa nyi mheshimiwa.
1: Ni mheshimiwa Sebastian. Ajira gwaithi.
0: Agithi kamuhesh.
1: Ni na ni guga mugutikona tha jitako achira wake boy mugathigia mabale ya chai. Na de wali kala maina gwito ni nyire. Na ugera kunyona. Mundu akagaruiro. No no igire TikTok.
0: Okay.
1: Ugigire TikTok yo dile ndato nyinge no ku follow. Igira wale kwa achira wake boy. YouTube wachila wake boy, Facebook wachila wake boy, nanya nakaga loiro kule ya bypass.
0: Okay.
1: Muda chera Monday, Tuesday na Thursday. Okay. Ndio yaka kuhula thimo to mulo ni anyita kone kahoma na roke uka ukehula thimo Monday Tuesday bila ya dhavi thimo yako kwe no ilimo na ilimo ni yako kwe hali ya na ni yako ati yake ni yako nugu luka muna genie muno ukemwela ati alekate la thimo yako 0728
0: 1 2 3 600 0728 1 2 3 600 okay thayo thayo thayo thayo na thengio muthikiriria we wakorwo na ithuĩ itanagũtigithĩria twaiga ndũkambahatishe harĩa ũrugi-inĩ waku arĩko hĩndĩ ĩyo ũrenda gũkenia bamĩrĩ yaku na kũmarugĩra gakima kega gagĩtwĩra nĩ waruga kĩega ĩ ona hena nyama ĩ ya gũthĩo ĩ wacoka watukania na terere ĩ ona handũ hau no watukania na togotia kwoguo gĩtoero gĩ vio vio vio ona no ũkorwo nĩ waiga nĩ ũkwĩkĩra kamũrendoro kanini no rĩu ngima ningĩ nayo waruga na kĩmũtũ gĩtaramenyeka wega rĩu hau maũndũ no megũthũka. Rĩu Kenya andũ acio magũcereire kana bamĩrĩ yaku na njĩra ya kũruga ngima na mũtu wa Aja Premium Maize Meal. Ũyũ nĩ mũtu tigagĩra nĩ wagĩa na ngima njega, ngima njororo, ngima ya white na ngima ĩna mũtararĩko mwega, ũkarĩa ũkaigua na nĩ kũhũna. Nĩ ũrahũna ũkarakara? Ũkaigua ndahũna
3: nĩkenerira
0: nĩ ngĩenda kũrĩanga. Rĩu hĩndĩ ĩyo nĩguo gũthiaga hĩndĩ ĩrĩa wahũthĩra mũtu wa Aja Premium Maize Meal. Gũtirĩ ũndũ ũngĩ tũreka gũkũ, ithuĩ no kũinũka tũkũinũka.
3: Yes.
0: Thayũ wa Ngai.
4: Kuma mũciĩ mũnene wa Kenya Nairobi, nĩ mohoro ma Kameme Kayũ ka mũingĩ.
5: Tũtirĩ ũndũ tũĩ no nĩ megũtũkora.
3: Ithue na ithue twaugatirire. Hinya wito ne kura ito.
5: Ni bia cito makoro magitanga. Na bururi uyu na mahitaji maingi turabatarania. Maroya mbeca icio magacihuthira uru.
6: Barabara hii imetusumbua. Wakati maji hiko, mvua inanyesha inaingia kwa nyumba.

0: Sobu.
1: Nani anauza hapa?
2: Who does here? No utaoku. Ai, kare kwenye kwenye tunaomba. Tuusie ama ukae.
1: Ah, ele tu etiri ya kado.
2: Aina vya jeta ya kado stiri ninge igoro mu. Dokona kando ruguru wa meza BND. Nikani ngei nakula sasa stesi kofo. Kofo dokona.
3: Kofo. Syndicate.
2: Syndicate.
3: Oyster.
2: Capital New York.
3: Kettle House.
2: Kettle House. Kettle House nere iruda. Kuhu kando iyo gia kiyo noga siya dina. Isi yaro wange.
3: Nasiandori ime.
2: Ele yaro waka yeta watia. Kuna moja kali sana.
1: Wea?
2: Inaitwa aje. Watatuambia watu waro waka. Kuna moja kali sana. Wacha pale Tuscany. Tuscany hiyo nayo ina wenyewe. Tuscany ni ya wasito. Yes. Kuna kovu iko hapa sukari, ijawahi kosa kuja. Syndicate. Asifai. Kikiki ya hamu wagiwaye plus.
1: Yeta kuatea. Nendiraki yona. Yes.
2: Ya ganevoro tiyeo. Siwe mwanaka.
3: Kajira yako inuka.
2: Yasa we.
1: Nato tirege.
2: Tore oha uvoro tire. Oke kira fana mweno yogi heka. Nida yeta kuatea.
1: Hey.
2: Ora to maturan era tengera. Natu tu to maturi. Ni to koro tu ni ta medical cover. It is shared. Uwa ya medical cover wera wa outpatient limit ne 350 pa family shari. Uko uwa wikiru wakando rugu le. Yuko la utile o meza dire idosi ya yo.
1: Idosi ya tene shari.
2: Uwia ku. Ne kira le muweria katodo ya vikone. Tamalizo chipo kinkoja sauce.
1: Kana ihehe. Ogu ale hero wenu huthire rimwe riaga.
2: Ko wa wethia kando ri. Na ikira ucuba ine as bright. Na mwari yo kido no igwa no igwa thiri. Karo. Do di horio ri anani amudi le mvuto. Peri aso gire kando ya mudi yake
1: mvuto
2: safko
1: kana huwa hui
2: na kodoko ukoraga riri matin the tagana deko no mata matune mayeru na mabururu metha na sheikaruo kana ironi ga kabu
1: Oya kenyuo.
2: Yes. Ukomi kaya white cap.
1: Tuska.
2: Na muiniwa ore ra muiniwa anumani ri. Hari ari hako hage metu na ture cia matu.
1: Naguza mulima.
2: No de da joke gwire atri. Kirafu ke uge kiro turnover. Niko makoma maka. Oliakata.
1: Wa manya sales.
2: Re digo kwa baba. Uzi bodo bai. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha na ngawa ina vuzi yori mo nemo ka we to ko tebo pool yes mo tebo pool tare uto ya ine to ikara ha ni to ko ready ko kwa ba ba ri e to ikara ha mweri eh we kiria we tirie kiria kire uka be ne kyo to ko pasu ke atia
1: to ri
2: uma ha we very healthy to hemo do tirie ka karabe hemo do tirie ka fry e ka dry ka shoma na hewe tirie githeri irafu yo nile githeri kia miji uwa niende rari uriya mani saimo
1: kautia gisiko
2: kautia gisiko kwa kwa mene ya sila niye isiko kwa kwa hemu sere uruwa wananya mahamwe osyo Odo ye dio ge igiria kuota. We ida ya kumakiro. Roko da se yo ke.
1: Isiko.
2: Ona odo maeka. Oh, this indicate. Come le loco.
1: E ko una kuwa ru ni muri kinya handu mwitie kando.
2: Yes. Na ni mukinya handu mukarikanira mundu uraina abe akiatia. Akire. Wewe doge kiri ya BND. Na keto house. Ya gari. Wewe sio na hapo ke kidogo wabia hide hili. Ni nini ni mbona?
1: Na ukaga na consensus.
2: Yes. Okay. Ya na ndio sio sikia ndakia na ile mbona.
1: Ndio atarai ni la.
2: Ai waki. Management ka ora madhafu mari. Adoya mathi ni what are the consequences? Kwa wewe kimbia ni kwa bao tikia kidogo
1: homo kwa dakika
2: kidogo mama ile
1: kwa 45
2: ni modo na ni areigua kihia leo
1: na katika kuanilira
2: eh leo tuenda leo pole tu wewe
1: ndo wetia
2: yes no no hapo utengeria gasugura ka wewe la dhufu dhufu ikira muingi koko Loko uro ora yasere. Yasere goko stesiara ngwe tari a kovo capital house a capital nyora ko uri hesho ri otoragio na kuruta redi go ri ni ukurio wetia goko ni uragio atiriri human adhufu sigana
1: dirano
2: no maya goko ori ora tia adhufu nyinge no guratwe ratweka Health forget your hero. It's your nego kwenye. Korea, yes, yara wetali. Kau dogo na te kan. Te alo bagi. Kala mosquito koyo.
1: Bora ni hali ya mudu wa uke na Hali ya mudu umuko wa mudu na mukini
2: Yes Na kone uwa kasungura ni Hako na yule ino ya bakori ino erago wa mutano You can see the green piping
1: Na tayo ya patch up
2: No, go you lay in only hair, see, I go, ah, you go, no, you are the Macaria now. Kalau kayak gua mau ngomong marah gua kau kamu ya. But fun is usually hard. Yes.
1: Lagi kau bilang buat apa tuan?
2: Ini dah yang ready gua kau baba. Kalau gua dia kau rasa fiatis di komen.
1: Nada mata sih adu.
2: Esi anivaziri tu. Ah, Maria Munohe. Aiwe ya ruwa kaito wakonka.
1: Ah.
2: Yes. Yeye ni awezenga sana, inawezanga. Yes.
1: Top Gear Lands Kenya, mena mufago mweru mura obareta. Jenga sasa na Top Gear. Aliawe mwigithia uroka na besha. Idia we na shio, maga kudengela buroti, okaji ya waka hau hau. Na shio ishige urehage ugei karagwaku. Oho mena muguda marako edalia korea juja na 695,000 na kuokangu do road mena muguda marako edalia 445,000 maholida thimu muthi na baya waya thimu ne 0719-111-555 kano mashelero afishishio ikorago Greek Tower sero ilo kana korea roa imakorago Ruai Plaza egele na buroti na wajiriria waka wina Top Gear Lands Kenya.
2: Oh yes, mm-hmm. Yeni.
1: Loko ya soko faster Aria star 420 hash. Wewe nivekirite bidi ya kufraidi wa muthi. Ikira hudi muide ya kuhure star 420 hash. Ikira bidi shagura nikio kwenda kubidira wa muthi. Ikira bidi ya kuhu na kira gyo dhawa shagura kubidira. Besha mudo wa hudha gira katakatika shiri gidate. Na shiri gigirie muwe. Na todiro na madha madhi ita muno ori. Dire shiri ya tuwa beto hea neti giti ya tuwa kurani ili shia wima fest.
2: Yes.
1: Toko hete andawana.
2: Toko hete ana.
1: Na tulikuwa tumesema watu ngapi?
2: Tulikuwa tumesema watu 25.
1: 25.
2: Ya noo wekatu ole ginyari ya me 2014. Lema yiko matai na SMA na huo sabi. Ya noo toti kami kima higiri ya muno.
1: Nema.
2: Tuwa ya iganona. Au.
1: Tunamudure tu Florence Nyambura. Na baya thimu ni 071 0 ikalija na 77 Mere Wamboi 0707 ikalija na 85 Esther na baya 0741 ikalija na 29 Beatrice Wamboi 0719 na baya ikalija na 65 Stacy Modoni 0799 ikalija na 81
2: Olioyo
1: Asho watakawaji
2: kuhu. Walu waji.
1: Feli na baya 0729 kalija na 72. Jadida Wairimu 0716 kalija na 52. Karen Wanjao 0720 na baya kalija na 36. Josephine Wahio 0792 na baya kalija na 23. Lea Gathoni 0707 kalija na 5th Muisho. Na Joan Wamboi 0714 na baya kalija na 16 Muisho. Utasoma hii ya kina
2: wasai
1: kina kaka kutuka
2: hapa kwanzia
1: hapa
2: kwa Delito Francis Delito baya kuyari ya na 521 Alex Githambo inaisha na 729 John Mwangi gathiri na 570 number Joseph Ndithis Diangoi Orundongo kari kia na 620 Michael Disho number kari kia na 616 Stephen Shege kari kia na 802 number Paul Masharia 338 Anthony Mwangi 254 niguo na berekeire Nicholas 067 niguo berekeire to Timothy ka this is Karaoke 534 niguo na back berekeire so karibuni wote Wimba Fest 4.0 roshio
1: karibu sana
2: Sile Gardens Kasarani Sports View
1: mbodanya tiongyo ra tutura tutanyaga ne roshio
2: yeni
1: Saturday 26th September
2: roshio niguo tura kwa zekine mudenya na gai yeah, mudenya yeah. Na inya.
1: Leru ushi haria Sila Gardens Kasarani. Na akikoro dulu rego dira tigiti yaku, igira haria star 826 star 54 hash. Hauni horago dira tigiti ya Wima Fest 4.0.
2: Yes.
1: Tupatane Sila Gardens Kasarani. Kesho.
0: Tika fagara.
4: Na
0: koro tika fagara. Ona kafodo ni shoge kwe.
4: Hello? Tatule tane kamara yangano na yangima. Teke teke.
0: Kafodo ni shoge kwe.
5: Aria moi moi. Atika fagara yangima. Na sofashi ni shiego taneire. Utarite gima ya kafagara. Duka ugeni urite gima. Shafashi gudakara. I gima na yo. Tukaini tugetie mutu.
6: Na usinikoseshe tena. Ugani sasa ni kafagara.
7: Etia kafagara.
8: We mwathani, honokia na rĩtwa rĩaku na ũndeithũre na hinya waku ndakwama. Thikĩrĩria ciugo cia kanua gakwa na ũigue ihoya rĩakwa. Na niĩ nĩ ndĩkũrutagĩra igongona ngenete, ngĩcokia ngatho nĩ wega waku. Nĩguo gwĩkĩra mwathani wakwa ta rũgambi rwa thimũ yaku, hihinya *860*377#.
9: Hĩndĩ ĩrĩa mũtũrĩre kana biacara cigũbatara mbeca cia naihenya, ngari yaku no ĩkũrũgamĩrĩre. Wĩna DTB Logbook Loans, wamũkagĩra kuma ciringi 300,000 nginya mirioni 10 thĩiniĩ wa mathaa 48, na ũkaheo nginya mĩaka 5 ya kũrĩha o ũkĩhũthagĩra ngari yaku. Kũmenya maingĩ megiĩ DTB Logbook Loans, ndũkerahũka na Gatonyo wa Mbũgua na Coconut mĩtambo-inĩ ya Kameme, Kayuka Mũingĩ. Haiya!